Kay tichonah kanapnoh jinis lahubal, itinoponet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalui, yinghonof sa mahanil ko programa.